0: ayinamali phakathi emgaqweni ke obheke lapha na ke e Great Town shotu Great Town route lo ekhulunywa ngawo la zafika ke intsila boyo so cha emotweni nkosi yami akukho lutho akho ngisho indiblish zase seziphuma ke iqhinile kamabuyaze kanjalo kanti ku entry mawuzo uza ngapha ngase Pietermaritzburg uyodlule Ashburton uzoyifica ke i traffic iningi kakhulu ke ngenxa yokuthi ke umgaqo uyalungiswa lapho nakhe uzongena e bridge la ngase Market Road uzoyifica ke leyo traffic idla umunyu kuleyo ndawo ayihamba kancane kakhulu mhlambe ba ukuthi uza ngase Pietermaritzburg usuka ku Thekwini Humberstone noma kontshanga awuzameke enye i alternative yokwengena ngapha emgungudlo mhlambe uhambe ngayo i Ashburton ngaphakathi uphumeke ngayo umkhondeni mhlambe ke lokho kuzokusiza kodwa ke asiphuthume iDindele Road kuyahambeka njengamanje akusekho ukutheni okubikwayo okwenzakalayo kanti ke kanjalo noMbubu noRano noZwarkop Road nakhona kuyahambeka ubanilo umgaqo sikhuluma ngoGreat Town Road ngaphandle kwalaba kade bethi bazama ukubamba imali kodwa ke cha kuyahambeka ke ukuza ngapha ngasethawe uzoyifica nje lapha ku street i-traffic ekseni uzohlangana nayo impela ke masungela ku street iningi kakhulu kanti ke makuthi khona namlalelo ukubona ukuphazamisa imoto emgaqweni sitshele ku 0623151986 ngaphandle kwalapha yawo uzofika ngase YMC wehla ngo Alexander Road uzoyifica ke i-traffic lapho masizongenela ke ucommercial
1: ezemigwaqo umgungundlovu 107.6 FM
2: ezemidlalo umgungundlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital
3: isikhombisa imizuzu mbele shakalombili hora ekseni igama lendana wadisane ngilane kulethele ezemidlalo mekubhekela nje samphumeni ngalesi sikhathi sekuqinisekisiwe ukuthi Mamelodi Sundowns FC ithanda ukubona uThapelo Maseko ethuthela eklabhini yaphesheya ke kwezilandle kunokuba ke ajoyine elinye iqembu laseNingizimu Afrika lo mdlali ke wasophikweni ukhishwe ekuziqeqesheni neqembu lokuqala ngaphansi komqeqeshi uMiguel Cardoso ngemuva kokungafakwa ohlinikele iqembu oluye ke ikhempini yangaphambi kwesizini e-Austria iSundowns sivele ke yanika uMaseko imvume ke yokufuna amathuba kwenye indawo kungaba ke ngokubolekiswa noma ke ngokudayiswa unomphela kuyavela ukuthi ke uMaseko

0: Shonjalo ke Tracy Chapman engomethi baby can I hold you. Before that I played you Joanna Ma Trading engomethi more than one kind of love. Miss Benga ke iskati, it has gone to 18 minutes to 11 ukuzothi ke at 11 o'clock sibe ke sesithola the full news bulletin. Jothe ngikuthemisile ke mlaleli ukuthi ke kuzothi msekusha lesikhathi samanje sibe ke sesingena esigabeni sohlelo umwelela kwelipheshaya usekhona ke Mr. Shoba Galontimbi sohlala naye ke kuze kushaye uthofu. Sawona Shoba.
1: Yanjani?
0: Usaphila njani?
1: Hayi
0: sikhona ngenkani.
1: Hayi ngenkani kule ndizo kuphile ngenkani.
0: Udodai.
1: Hayi not uzovuma uzoba nenkinga.
0: Hayi uzoba nenkinga zonke. Ake nginike ithuba ke ubingelele abalaleli.
1: Ake ngibingelele ke abalaleli bonke bomgungundlovu bese ngibingelela nabaphathi bomgungundlovu ngibingelele nelomo nabasakazi bonke bese ngibingelela uzama B.
0: Thank you so much. Bephila what?
1: Hayi ngikhona ngenkani impela.
0: Hayi ngiyaphila ngempela. Baningi abantu Shoba Lensimbi athi umuntu ene ngiphuphe yazi ngidla ngiphuphe bengofarisha ukuthi ngaphupha ngidla but ke uhlezi ubatshela abantu ukuthi ke ukuphupha udla kunjani yini kumele uyenze emawuvuke ekseni after uphuphe udla.
1: Ukuphupha nje udla ngiyakubongela ukuphupha nje udla akukho right. Ukuphupha udla wena ungangakunaka njengoba usaphupha udla kanye kanti uzophindula kanti ubuthi balomuthi buya ngokuqhubeka ngaphakathi kwena nomwena ya biyanda wena ubona udla nje kanti udla umoya omubi udla isilwane udla ichitho udla amashwa udla amabhadi njengoba udliswa nje udliswa ngayo yonke lento engcono uphalaze ngokomthetho ukuvuka nje uphalaze okungakusiza kakhulu uma uphuphe kade uphupha udle ebusuku uvuka uphalaze.
0: Ikhona into ethile mhlawumbe ekumele umuntu aphalaze ngayo noma angaphalaza noma ingane.
1: Asike sithi nje into eluli kakhulu nje kubantu abangaphalaza ngayo uma ephuphe kade edla iluli nje ukutholakala isiqungwa nembozisi. Isiqungwa nje nembozisi kunamandla kakhulu ukubulala idliso liphele nje ngoba imbozisi nje iyo kodwa ngomthetho naye idlisi yalibulala noma athuyilipi liyafa.
0: Okay, izinto lezi ezitholakalayo noma umuntu kudinga ukuthi azayo ukuthenga ngiyazi kodwa ukuthi abantu asebekhulile bayazi mangabe sikhuluma ngembozisi ukuthi sikhuluma ngani.
1: Hey, yazi lokho engibanika kona nje isiqungwa siyafana notshani nje okuyintabeni.
0: Okay.
1: Ngoba sikhona intabeni isiqungwa. Imbuzi sifuthi ikhona ngisho engadini kweminye imizi ayitshalile kodwa yona iyatshalwa ke imbuzi. Kodwa i 100% imbuzi ska.
0: Imbuzi siyona le abantu abake bayisebenzise noma bephethe umkhuhlane.
1: Bayisebenzisa na imbuzi siya. Uyi right ngoba imbuzi sinento esavikisana kancane kodwa. Ya kodwa imbuzi nje idlisi yalibula noma thuyilipi kakhulu imbuzi sinamandla imbuzi. Ya inamandla kakhulu imbuzi.
0: Asibonga kakhulu abalaleli ke siyacela ukuthi mebefisa ukuthi ke bahlaziyelwe amaphupho osukila namhlanje please make use of our Facebook page khona la umgugudlovano 7.6 FM. Under nje ekhaya under lokuzana i-post yalo uhlelo ekhaya noma ke ushayele ku 0333423970 sikuthathe ke bukhoma otherwise ke izona zombili indlela lezo ongayisebenzisa uma ngabe ke ukuthi uyafisa ukuthi ke uhlaziyelwe iphupho lakho osukwini lanamhlanje. All you gotta do is to place your comment lapha on the comment section on our Facebook page under uhlelo ekhaya noma ushayele ku 0333423970 mhlambe ake simthathe lona Shoba Lensimbi sizwe ukuthi yena uthini usemsakazweni sawubona usemsakazweni sawubona. Alright, ke siyacela bandla umlaleli bangabe eshayela emsakazweni kakhulukazi ke ulokhuze ucishe ulokuzana umsakazo wakho noma ke ungabi seduze kakhulu nawo ngoba manje ke kugcina sekune echo la engekho right. 0333423970 inamba ke ongasithinta kuyona noma ke ubhale ke lapha on our Facebook page sobe sisikwazi ke ukuthi sikuphendule asike sizame futhi kumthola lo osamsakazweni sawubona aphilo njani wena
2: ngiyaphi la ngicela ukubingelela kubantu abayimpendi
1: yabo siyaphila kakhulu
2: ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe uphephula ungayinja kuchaza ukuthini ngoba sekuzeka aboya kabili amaphupho
0: alright ke uzokuphendula uShabalentsimbi nangumlaleli lana uShabalentsimbi uthi ucela ukubuza ukuthi yini angayenza ukuchaza ukuthini uphupha ulukhuzana ulunywa yinja
1: iphupho lokulunywa yinja libi kakhulu la maphupha amabili uphupho ulunywa yinja kusekunomuntu osebenzisa umuntu omubi kakhulu awubhekise kuwena futhi mesiqalile ukukuluma usufikile lo muthi noma kanjani ivamisele omunye umlume esithweni noma esandleni usuke lo muthi usufikile kuyena abamthakatha ngawo kanti kubantu besilisa kwesikhathi kuyenzeka uma ulunywa yinja kubika ukuthi uzoboshwa ya uma ulunywa yinja nje umuntu esilisa kwesikhathi uvama ungena ejele uboshwe kodwa ubuthakathi bukhona kakhulu uma ulunywa yinja usuke kuphethe ngomuthi ohamba nelwana kudlalwa
0: Alright, ke 12 minutes to 11 mlaleli ngithe kwena ke ungasithinta noma ke ungabhala iphupho lakho please make use of our Facebook ipage lomgungundlovana 7.6 FM kanti ke ulibhale ke under ipost yasekhaya ekhaya 9 to 12 nangomunye la uthi emakhosini ngicela ukubuza ngiba nephupho la engathi ngisemsebenzini ngixabene nomunye umuntu sibanga ukuthi nginyathele la sekukorojwe khona ingathi ke lo engixabana naye owase India ngubuhlanga kodwa ke angimazi kuthe makuhamba ke

0: ngikhaleke ngingene kumuzi onezinja ngenhlanhla ke sengijabulele nje ngikwazi ukudlula ngeqele kumgaqo ongaphesheya ngibaleke lendawo ke sikuyona angiyazi ngibaleke ngihambe ngifuna usizo ngicela ukufoniswa ngifuna ukufonela amaphoyisa lutho usizo bonke abantu ke abayingeni into yami ngibaleke ngize ngiyofika komunye umuzi onemiqasho ingathi ke kuhlala umfowethu oyisihlobo sami ngimcele angicashise endlini mangibuka phesheya ngiyababona labantu bayangicinga ingathi ke sebebaningi bengena door to door bengicinga baze bazofika la ngiphaphama khona ke besavula umnyango
1: iphupho lakhe libi kakhulu asike sithi nje okwendiya asingathi ngoba uphupha indiya noma asingasho njalo ngoba sikhule sazi ukuthi uma uphupha umnyama noma indiya uphupha isilwane kwakuyipolitiki leyo sasibanga ubuhlakani ungaphupha indiya ungaphupha umuntu uma kuthi kunento wrong kuyinto efanayo nje kahle hle nje oba dephupha engazi ukuthi lona balwe emsebenzini yinto ezomonela izinto zakhe kahle hle yinto ezomonela into zakhe uyabona njengoba manje ebaleka wazi wadutshulwe kade naye wafika ekhulekiwe kahle hle umuntu osetshenziswa ukuthi athwetshulwe kuzothwetshulwa yena ngokuthi afe kuzothwetshulwa yena ngokuthi aphelelwe inhlanhla ngoba into iqala emsebenzini kodwa into emnandi lephupheni ukwazile ukuphunyula wabaleka kushuthi njengoba tengathola usizo bekusewona lo muntu kade usetshenziwe sokumthwebula kodwa ngoba agcine bengambulalanga yena umobile so right
0: elinye leli lamaphupho othi
1: Pamexi
0: uthi yo
1: ngokujuluke usukuba nje sinde kufeni
0: uvuke ujuluke umanzi tjeka dubaleka uthi muthi uthi ngiyaphupha uthi yo indaba yamaphupho lena ijulile ngoba elinye uye kuphuphe impilo ilula ngalendlela ukuthi uma uphaphama uthi yo kanti bengiphupha
1: hamba imoto ebizayo
0: uphuphe imali mfowethu ngeke
1: ngingakukhatha una ushutupho
0: elinye lalawo ke adinayo ke mbuphu kakulona ukuthi hawu eyeke ngisa broke futhi kade ngiphuphe imali ningangaka okay mina ke lisiphalela na Facebook page man esomhlaziya iphupho lakho ngiyabingelela emsakazweni ngisacela ukubuza chazana ukuphupha abakhongi bekhipha imali o 200 baphinde futhi bakhiphe u 223 bese kumelekekiwe etendeni itende limiswe but alikho right nedekho ayikho kubheda nje kwagcinwa kungasaqedelwanga ngenxa yedekho netende wamanti umshado
1: umcelo angeke ngilungise nje abakhongi ngoba senzela ukuthi ngelinye ilanga kungaba ngathi khona la ichazeka khona ngendlela ngoba umuntu ochaza iphupho la usuke siza nabantu khona abakhongi abangafunakala ubaphupha emawugulu lele embedeni uphupha ngathi kunabakhongi abangenayo kanti nawe uyagula uphilile
0: okay
1: uzofa ke noma kanjani
0: eish
1: ya abakhongi bekho right mawugula usho ukuthi usuzolandeka khona bazokulanda kodwa mawuphupha abakhongi umuntu wesimame uziphilele ungaguli kusho ukuthi ukhona umendo zakuwena kodwa njengoba kubheda konke amatende kubheda nedecorate la ishilo kuyabheda lokho ke kuchaza ukuthi ke into zakhe bazonile ngabe umendo uyeza makuthi akashadile kodwa khona umuntu owone umendo wakhe ngoba abantu abaningi bonelwe imendo abazoshada vele nje ngoba bonakele yes.
0: Alright, ke asithembu ukuthi ke uphendulekile umlaleli kulelo nangomunye la ngiyabingelela emakhosini ngicela ukubuza ukuthi umuntu wami waphupha mina ngikhulelwe vele ngikhulelwe bese sekukhuluma naye sahlukana nje futhi.
1: Uyazi ukuthi umuntu uma ephupha ekhulelwe kanti ukhulelwe kuright.
0: Okay.
1: Into le ngifuka ilungisa ngenzela ngoba iphupho ayaqhubeka uma ukhulelwe ngampela kodwa uphupha ngathi sisu siyachitheka yilapho ingane izophila
0: okay
1: yabona mawuphupha sichitheka yila ingane izophila ngampela mawukhulelwe ngampela yena njoba nje emphupha ekhulelwe kanti ukhulelwe so chaza ukuthi sisakhe sisaqhubeka
0: angakhathazeki
1: so sisaqhubeka sisakhe
0: alright ke okay nangomunye la umlaleli uthi ke yena ke ngiyabingelela emakhosini ngicela ukubuza ukuthi

0: umuntu wami othileke ngibingelele ekuzama nasemakhosini ngicela ukubuza uma uphupha uthola isikhwama sinemali eningi sayibala nengane yami sathola ukuthi iningi kakhulu uthi ke iphupho lakhe linjalo uzolalela imsakazweni.
1: Okay. Ukuphupha imali kuhle.
0: Yeah.
1: Kakhulu. Kodwa imali ifuna ibe eyamaphepha ibeningi kodwa hayi lokho kungagcwala indlu. Meke kwagcwala indlu kuzofa umuntu. Kodwa maye ukuthi sesikhwameni nje iningi kahle. Ichaza ukuthi kunemali eza kuwena, ichaza ukuthi kunempumelelo eza kuwena.
0: Elinye lamaphupho lelo othi mabu uvuka uthi hey.
1: Iphupho elikuhlukumezayo.
0: Sawubona. Yebo, sikhuluma. Okay, belithini iphupho lakho?
2: Oh, bendele ukubuza nje baba, sekukuningi ngiphuphe imali kakhulu, kodwa nje ekugcineni nje ngiphuphe kukhona umuntu ongathi uyinkosi enginika imali eningi ehlukene uhlweza kusuka esiphepheni kuza kwekuhlweza yonke inhlobo ngayigcwathi isandla. Mase ngibonga ngathi Nkosi, angazi kusho ukuthini.
0: Okay. Alright ke uzokuphendula ke ushoba lensimbi.
1: Angikuphendule ke ma kahlahla ukuphupha imali kuhle ngempela. Futhi ukuphupha imali akusho ukuthi inhlanhla yemali kuphela, usuke uzoba nenhlanhla nje empilweni yakho. Kodwa into eyenza kwesikhathi athomunye ngoba lenhlanhla ngiyayibona ifiki kumina.
0: Yeah.
1: Uyabona? Acha lenhlanhla ngiyayibona nje banisha ayifiki oda kumina. Kusuke kunento ke ngale mva kwakho, kunento ekugcinezele ngabe le mali iyeza kodwa. Uyabona njengoba inathi athi ngathi uniwa inkosi imali. Ayibe inkulu kakhulu indaba yakhe. Ngomthetho khona uphumelele ufuna aphumelele kukhona. Kodwa ngokugcinezeleka kwale mhlabeni ngenzeke kule mpumelela ingaphumeleliki.
0: Alright ke balalele, the number is 0333423970 noma ke usibhalele on our Facebook page ikhasi ke loNgungundlo 107.6 FM. imsuzu mina ngaphambi kuba kubumbane ihora leshumi nanye ake siye ngala, mase sibuya ke sobe sesibuya ney'ndaba no Andile wakwandwandwe.

0: ukuthi inkanhla yakhe bayingcolisile ngoba ukwatape ukhiphe emanzini uvuthiwe ulungela ukuthi awudle manje kodwa uphuma emanzini angcolile ukhona umuntu owone inhlanhla yakhe. Yes.
1: Ngicela ukubuza ngiphuphe ngisekhaya komalume kodwa izindlu akuzona engizaziyo ngibe sengibona abantu nje base beshayana ngamakhanda bekhombisana into ethile bebuka phezulu. Uma ngibuka phezulu esibhakabhakeni ngibone umbala wothingo lenkosazana nokunye obekuseceleni kwalo bese ngizwa bethi inkosazana ifuna umdlalelwa indodakazi yami bayifune bese ngizwa ukuthi ke sebeyitholile ngibeke nokuyibona nje igqokile ifake eNazaretha omhlophe osemile esemile phakathi kwegceke nami uma ngiqhamuka nami uma ngiqhubeka nokuhamba la egcikeni bese ngibona phansi kwendlelwe okumhlophe ngezansi kunembala yalo uthingo lonkosazana ngibe sengena ke kwenye indlu ya round uma ngena sengibethe isiphika esikhulu esimhlophe neduke elimhlophe engazi ngiqhuke nini ngibe sengingena ke la endlini ngafica kunabantu abahleli ngaguqa ngabheka emsamo ngathemeleza edalweni ngicelela yona indodana yami ngazizwa ngingena emandleni uma ngisakhuluma benanela abantu enkulumeni yami kuvele ngiphazamiswe ingane yamalume ikhulume into engingayizwa ngigcineke nje sengiphazamiseka ngaleyo ndlela.
0: Yes. Iphupho lakhe nje asike silakhe libeluli. Uphupho uthingo lenkosazane nje kukodwa kuyinhlanhla. Uma yena liphupha engathi komalume bakhe kuveza ukuthi izinto zakhe ziphethwe komalume. Yila khona ephathelwe khona amandla akhe. Yikona kade engathi ugqoke isiphike simhlophe, ugqoke nje into engathi imhlophe, kusho ukuthi amandla esithunywa sakhe kunesithunywa yena. Amandla esithunywa sakhe aphethwe komalume bakhe. Okwengane yakhe lo ngomthetho esingesithi kubi kakhulu uma ukuthi igqoke ingubo emhlophe. Ingubo emhlophe nje ishinhlanhla ephupheni, ayikazi shububi. Kodwa yena bebemvezela ukuthi izinto zakhe ziphethwe komalume bakhe, khamba kahle kakhulu.
1: Alright, ngiyabingelela emsakazweni mina ngisacela ukubuza ukuthi kwenziwa yini ngingaphuphi ubaba wami useneminyaka shona lapho mina naye sasi close ngalendlela exakile ngingenza njani ukuze ngimphuphe ngiphatheke kabi ngiyathandaza lutho nje ukufika ngephupho sacela usizo.
0: Kubi kakhulu ungabaphupha asikesinde ngubu ungabaphupha abantu abangasekho. Siyakubona ukuthi akamphupha ubaba wakhe. Kubi kakhulu futhi nako. Kodwa kunabathi bona ababaphupha abantu abangasekho. Uma ungamphupha umuntu usuke kukhontenziwana ngabe mhlambe bamthwebula. Ngabe umuntu bamona. Ngabe boniwa idlozi. Kodwa ungaphupha abantu abangasekho nje akukho right ungaphupha inhlobo nhlobo. Bangiphathe umuntu omzali wakhe ukuthi awukazi umphuphe. Seloka hamba bamphendula bamona uyidlozi elibhekele kwelinye lizwe kuse kufuna uzame ukuthi uthole into ezokubavusa abantu abangasekho bakwazi ukukubona baphaphame.
1: Kunento baba uShobalensimbe ngengizwe angazi noma inkoleloze noma into ngempela eyenzekalayo kodwa ke ngibona ukuthi iningi labantu iyakholelwa lento ukuthi umuntu mangabe kade ni close emhlabeni lethe mhlambe umzali ubaba really mean ukuthi kusazoqhubeka kube njalo. Someone once said ngaye ngezwe ethi mabe fika lapha yana bayahlukaniswa ba assignwe tho wena uzobheka lo wena ubheke lo so ukuba close kwakhe kade esaphila emhlabeni doesn't necessarily mean ukuthi uzobe sebheka wena futhi in the afterlife. Is it true?
0: Angenge ngikulekelele lapho kunjenga lento okusho ukuthi oyibeka kunjenga ukuthi athu umuntu ena 3 years ehambile 2 yena okuphi inhlanhla. Yeah sure angithi uyabonakala lento siphambele una 3 years ehambi 2 yena okuphi inhlanhla kanjani ngoba neseloku waphila ubunazo lezi nhlanhla ubanazo ubazi ubabongela abade bekupha lo noma 3 semkhulu ngaphezulu kwalabeka abakuleke bakulondwe ingane uzelwe kusho ukuthi yonke ke lento ekutheni ingalena nje uma umuntu engafikile ngendlela kuyiyona yona akakwazi ukuphenduka beyidlozi. Yes njengobubeka nje ukuthi umuntu unikeza umuntu wakhe uvede umuntu unesithunywa sakhe esimdadile kodwa lo mzali usukumthembe kakhulu

0: Alright, sike asibese siyamthola lo semsakazweni sawubona.
1: Sawubona njani?
0: Siyaphila njani wena?
1: Siyaphila ngiyandibelela lapho. Sacela ukubuza abandla kushoba lentsimbi.
2: Yebo.
1: Ukuthi uma ngabe uphuphe angathi uyehla esitobhini. Uma wehla esitobhini angazi ukuthi nje angazi kade linethile kodwa sekuney'khukhula

0: manje ikhukhula sezimboze yonke imizi yangalapho ngasekhaya ngathi ngishesobhi mina angisabe ngishumuzwa kithi.
1: Seliqedile. Ey ma iphupho liphuphile libi kakhulu. Akufanele uphuphe ikhukhula sibozi imizi, chaza ukuthi kuleso sigodi kuzoba nenkinga. Kuchaza ukuthi kuleso sigodi kanti iphupho nje tsuwe ngomthetho suka lifuna udlulisele kubantu bakuleso sigodi ukuthi ngiphuphe kulesigodi sangakithi engazi ukuthi kunekhukhula emboze yonke imizi, ngoba kusuke kunezinto ezizobehlela kuleso sigodi hayi ezincane. Abanye abantu bayiphupha into ukuthi aphuphe engathi wonke amasimo melombila nangampela kwaba khona ukuhlupheka, uyabona. Kahle lento oyiphuphayo kungenzeka kube khona abazofa, kungenzeka ukuthi kufike ingilosi yobumnyama kuleso sigodi izodala inkinga, abanye bazobulala abantu, abanye bazodlwengula, abanye bazokona, abanye bazofeyila nasezikoleni, kuvuka abanye ababamba abantu angathi badidekile. Kusho ukuthi wena uphuphela isizwe noma isigodi ukuthi khona inkinga ezoba naso. Lelo phupho njalo liyadluliswa kubantu bendawo abaphethe, ngabe induna, ngabe ikhansela, ngabe inkosi. Iphupho enjalo liyadluliswa khona lizokhulekelwa kwenza umkhuleko wesigodi ukuthi ingezi lezi khukhula zodala inkinga lento ezayo, ngoba kuzingilosi yobumnyama kuleyo ndawo.
2: Alright, ke ubhalile la ku Facebook uthi ngicela ukubuza kubabusho balensimbi akulona iphupho ekhaya sihlushwa inyoni nje emnyama ihamba isikhathi eside uze ukhohlwe uma ke isibuyile futhi ibuyile ifike ishaye nje ivalo sakungqongqoza uma usondela ngasemnyango uthi uzovula ibaleke nje ungakavuli ibaleke ungakavuli. Ngicela usizo ukuthi lenyoni iyini, mhlambe yimbi noma ngoba kuyashintshana uma kusathule inyoni kungena isiqutha madlebe, kodwa ke inyoni yona ayingeni noma ungawuvula umnyango iyabaleka, kodwa kuthatha isikhathi ukuhlala khona uqhamuka nje ithatha isikhathi akuhlali uqhamuka nje iqhamuka senakhohlwa.
1: Angilungise kabili lento ayiphuphile ngoba kunabantu abaningi abalalele. Kunezibongo ezikholelwe enyoni nethize. Kunezibongo ezikholelwa kumhlalakhaya, kunezibongo ezikholelwa kumvemve, kunezibongo ezikholelwa kwinteku. Intengu, intengu iyona lenyoni ebamnyama, khona abakholelwa kuyona leyo nyoni.
2: Okay.
1: Bese kuba khona inyoni ekuthiwa amasomi. Kunabantu abakholelwa enyonini ethiwa amasomi emnyama futhi. Kodwa bona njengoba ethi buyihamba buyizongqongqoza mekuthi abakholelwa enyonini esibongweni sabo. Inyoni engekho right izodala inkinga, kusho mhlawumbe iyahluleka ukubanqoba. Into nje abangake babone ngayo nabo uma ifikile. Ngake kufanele babone ukuthi uma bechela noma ingane abanayo endlini yenze njani, iyahlala noma bakande bachela ibaleke, iyobe iveza lapho ukuthi umoya omubi mayibalekela ukuchela. Kodwa ma ukuthi noma bangachela ibaleke kwesinye isikhathi kobe kusho ukuthi kunomuntu ongasekho osenkingeni mhlambe okwakufanele agezwe into ethize, uyena lo zesemnyama engabe uyabika ukuthi inkinga yakhe laphi, akavezi ukuthi inkinga yakhe laphi, uza eyinyoni emnyama.
2: Alright, ke ngiyabingelela emakhosini, ngike ngaphupha ngaphupha umuntu ebengithandana naye kodwa sahlukana, ngiphupha ngisekhaya lakhe mengithi ngiyangena endlini kukhona intombazane ephethe ingane iyakhala athi ingane yakhe.
1: Yakona ukuphupha umuntu obuthandana naye engazi ukuthi kubo kusho ukuthi kwakufuna niganane. Uma ukuthi ufica kunentombazane ke ngathi iphethe ingane ithi ingane yakuchaza ukuthi uthando leni njoba lonakala, ukhona umuntu mhlambe wabangemuve koneni uthando lwenu. Ngabe singathi umuntu wesimame noma umthakathi, kahle umole kuphupha nje uvela ubo kasokotha.

futhi siyaqhubeka nohlelo sibhekela phana ku ku 3 o'clock kumsazwa kwaMgungundlovu 106.6 FM the sound of choice of KZN capital uhlelo kusesemini bebade uyalaza udaba mina nawe ngizo kushale lo hora ngibikile lapha na endaweni ya Glenwood imulweni dumelang asibonge nje ukuthi nikhethe kulela umsazwa wenu uMgungundlovu 106.6 FM go isitudi niyaphila niphile lapha na ku panorama engadini niphilele lapha la bazothi ngiyabajombe sobantu bese sibe neyinkinga hayi ngicino ngeke nginijombanga sanibonani sobantu siqhubeke sibheke lapha nakombali ko 13 lapha nako PP siyambe ukuthi niyaphila PP AA lapha nako PP 5 baningi ko PP lapha na siningi indawo 18 siyambe ukuthi niyaphila bese ngwele bakhona abantu lapha nako Willowfontein nangala ko Ashdown Tambuza njengoba niyaphila kopata siqhubeke kocaluza iDinil uma ngabe kujombile kukhona lawo nawe kuleso kuleyo area leyo ngingakhohlwa uma ngithi ngaphezulu sengiqedile uma ngingasho njalo ngathi nje ngaphezulu kusho ukuthi nonke bala konke no sweet waters.

Ndamba sibe lapha ke insizwe sicela zongena kukhula zasitshela ukuthi ke engabe izimidlalo zihamba kanjani. Ngicela sizama ukuthi ke sithole masimthola sikwazi kunikeza ukuthi ke siphawule ukuze sibone ukuthi ngabe isithini isimo esikhona njengamanje njengoba sazi ukuthi ke ziqalile ezemidlalo nanokuthi kuningi mhlawumbe efune sikubheke ukuthi ke ingabe kupho okulindelekile mayelana nezemidlalo. Ake sibone ukuthi sayithola na insizwe, sibone ukuthi sihamba kanjani.

0: Ndiyabulela. Ndiyabulela.
1: Kozi.
0: Yo, babinana i-2 ndixa njena abantu bani phone left and right bazalana. Anana abantu bambo kuphi ndiye kombi. Mona kai. Oh, Nkosi yam. Moleni.
2: Yebo baba unjani?
0: Siyaphila mama unjani?
2: Eh ngiyaphila baba, eh unjani?
0: Ah Nkosi yam. Umama liphi manje ukuncede mana?
2: Eh ngiyakucela Nkosi yam, eh ngoba ngixakekile sengiwonkela.
0: Njengoba uxakeke kangaka mama ndabuza mongcele kwenze njani lathi izulu manithandaze because dibone ingxaki yasekhaya kaloku mama uxolo esisibongo usisebenzisayo ayiso sibongo sakho esisakwatshezi
2: ayibo kanjani cause isibongo umama wathi isibongo sakho ubaba isibongo kumele ngisebenzise baba
0: siso kaloku sibangele bakube nenkinga ezingaka ayiso sakho wena isibongo angumelanga busebenza isibongo sakwatshezi wena because wena awuzalwa kwatshezi umama kondisela ungasangathethi inyani mama uxolo awuzalwa kwatshezi wena
2: Nkosi yami
0: Umama wakho wakushiya wena emgaqweni wena wakushiya emgaqweni wena esando ukuthatha esibhedlele wakushiya emgaqweni then wena wacholwa yifamily yakwa Chase
2: Ayibo ngiyakuzwa ayibo ayibo kaningimama umkhulisa umamani
0: ayingomama wakho lukhulisayo Umama wakho straight okuzalayo kumame kuthiwa nguJoyce ngoyena mama wakho straight okuzalayo lo uhleli naye lo kuthiwa nguba winile ayingomama wakho lowo
2: yo yazi ngabe ngakhathala amandla ngangazi ukuthi ngithini mina yazi ngixakeka yezwa yo
0: no wonder namhlanje kunzima ukuthi ufumane umsebenzi kunzima ukuthi ube nemali into zakho ziyabheda and into ebuhlungu nansi it's because after umama uJoyce enze lanto yokuthi akulahle wena emgaqweni wacholwa wena wayingafuni wayixabene nobaba wakho
2: manje mina ngena phinda kwenza yababa wakhe yo ubaba bami kahle kahle ungihlanganisa namagama baba futhi ngizimhlangane yo
0: njengoba wena mama unyuka usehla wena ufuna ubaba wakho manje uxelele kunotata othanda umdlula wena ubaba othanda umdlula ubaba olala esigangeni ubaba ulala esigangeni and yathanda umdlula wena qho ekseni okanye emini uyambona la tata kutata wakho lowa
2: lo engashayi akana khaya lo yohibo usho putisi ipho le ngithanda ukumbulisa everyday ekuseni
0: ehe
2: ubaba mama uputisi ipho kanjani
0: ubaba wakho lowa
2: ha nakanjani ubaba mama uzohlukumezeka kanjalo
0: It's because umama wakho waye wahamba wayosebenza la tata wayengafuni mama kabe lutho nowanda la tata esitye emgqumeni elala endleleni njengangoku banithela nawe ngoku ulala ecakwe ngathi ishop khona ishop alala kuyo engathi uyayigada la shop
2: Hey,
0: mama, kutata wakho lowa. The best way into kuze kulunga into zakho, ndicela ungithathe umbuyisele endlini, then nihlale phansi mhlambe. Sumoyika kubeli para ngathi para. Sumoyika mhlambe, kutata wakho lowa, sukhala mama ngiyanceda namhlanje.
2: Ngiyeke ngimlahlwe
0: bomkhosanda baba.
2: Ngomlanda baba
0: ngeke. Mama imake ubukhazini wakho lokuthanguzanele.
2: Usegumbini lakhe baba.
0: Usegumbini lakhe ungakhona ukumcela.
2: Singabheke ukuthi akazivumeki baba.
0: Oh kambheke mama kambheke phikanda labasaya. Ngali prakasotho robasiya basaya. Le prakazura babasiya. Plapulo wena mphulapule. Make sure you come. Nkosi yami.
2: Ngizokuzenga ngapha
0: hle. Umtshele ukuthi ubaba wakho mazile namhlanje.
2: Angikuzwa baba.
0: Umtshele ukuthi ubaba wakho uyamazi namhlanje.
2: Ngizothi ngikukhuluma nomphosita ngapha manje. Umtshele ukuthi uyambona lo futhi lo mthatha ukuthi sipho le ngithatha kumhlela phe start lengathingisa ke ngathi akekho la ishi kahle. Manje umtshele ukuthi ubabani.
3: Ngoba kho kanjani?
2: Ayisukumbulo ukuthi mama azikunele ngifuna ubaba manje akangiteli ukuthi mama ubaba ukuphi na ngimfunda ukuthi ubabani loya
3: hayibo
2: ubabona baba
0: sabona ntombi njani
3: siyaphila baba baba ngicela ukizwe le ndaba nami yangixaka baba
0: mamela ke mama mamela utata walomntana kulo ulala ngakwishop

0: kuntaba kayikhonjwa, angazi noma i-pirate noma ithizini phakathi kwako kokubili loko. Ngacenga kubona ngathi ifoni yami bayayazi ukuthi njani bobabili benodeli diva. Nawe bhuti wami ufakazi wami, ngaze ngacela ukukufonela ngopopopo. Nojolide ufakazi wami ngayifoni yami. Baningi abangikhalelayo ngale foni, ingijamele. Kodwa ngicela ningenzele umusa bhuti wami ninojolide, ukuthi odinga ukungithola iy'namba zami ngaleyo foni, wena nodolide ninazo, ngicela banisinde bhuti wami ukuze ngiphume ekweletini. Angiwabalekeli amafoni abantu, angikweleti muntu bhuti wami.
1: Ngiyakuzwa sisters.
0: Ngiyaxolisa kakhulu utaba kayikhoza nodeli diva, kodwa ngake ngawushiya umyalezo ukuthi anongithola bhuti Jolide uwufakazi wami, babe right abantu bhuti wami namakononiya sabo.
1: Siyabonga sister. Sure.